ye nyamsonfo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ne se obagi nipa efri boni mo Matthew sempeti ba kunche madio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu ifi se ono no obagi ni man efri won boni mo nti Yesu ama se ne beya ye beye only religious people he came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kese atu ye hunso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba, ne ni bre pa, vi se na, ebi numu din kaya se, nyame somne, ewia se, eti otu ni hunsi ho se, ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase so dia ko nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum kuo horo bi ohote se pharisee fo no scribes atwerofo no ena saduke fo no

eya dia ehia pa minu e bia wu na ebra oko school no na owo KNUST na misusumi okumasi academy ti na mitumo kosra no ni ade na ebra o ba deeper life no still ha no num cigarette ti ne ba na e ka kire me o si da kro no si no ade we die mfata me kra ti o kire kom bom pa esa eno anu no yakopon bo anu masade na o hwi ni nyina e firi hokoy na nu ye no na owu ni obi so so da we share no atonu mu se ah me ko ba bi papa praise the lord o si se ewu wi aye kenam ka se hu pa se enye hu sa o transin o wi ni cigarette anko betumi akikansa ansem no

0: Atosuo di nunum. Ewurade, wo na me ma me kra aso me kire wo. Me nyankopon, wo so na me de me homa to. Mama ni ngu. Mo atamfo ho nsepe wo, me nti. Ampa wo hwe wo kwan no bia ni ngu. Wo a otwa nkontompo kwa no, na wo ani bewu. Ewurade, kire me wakwan, na fa me fo atempon so. Mama nanti wo nokrim. Na chire chire me, evi sa wundi mi nkwa jinyan kupon. Meni da osu de nina, erade kai wumoburu hunu ni wadoya ehu fichite no. Nkame mofrase bwane ne me mfumu suo, ne mu mkame sedye wadoya tie. Erade wa ye mi yenti. Erade ye na otine. Enti na ochire chire ni bwane fuo okwane suo, oma ahumbrasye fuo na antitine ni imu. Na oma ahumbrasye fuo suyane kwane. Erade ati mpo nina ya adoya ne nukre. Ma wwa wudi na pam na dansa sem so. Ewurade wudi nti fa me bone cheme na edoso pi. Oni pe bia osure ewurade no. Obetire no kwan ya onfa so. Me kra abetena papam. Na nasifo enya sase atena so. Ewurade yi ni tirim asem kire won osuro no. Na omo hunu na pam no mo. Me ni hwe ewurade da. Na ono no beyi mi nan afirefidie mo. Dane wani hwe me na dome. Na me yankonam na me mobbo. Ma kwa mwa hiyaso, yumi fri ma huchire mu. Kwa mama niye ni ma humitie. Na fa mbwene nina cheme. Kwa sima tamfo doso. Nwa dieti mwa den tame. Kwa mekre haso na jime. Mama ni ngu. Na mijuambe tuwao. Ma peye ni tinye mwe meso. Efi seme ni daoso. Unyanko pon.
1: Radio Kronkron da wase se enenso wache yenkwa ni aba wona yasisi ebeti wasem bompae de atiefo nyina ahye wonsa radio mpae ni se una modum no mobru hunu so bishira ye atiefo nyinara wo Yesu dem na ye bompae amen enemi pesa mikasa chirofa na Nebukadnezar ni yankopon enko amiensa no ho Nebukadnezar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni edru bebia. Enenke yebeshe no ose Nebukadnezar ukain. Daniel timi ya nsa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadnezar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma funu muno emprenson. Encheni die eye wonse ado tena sima yebisa ni senti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso ayebibia mane dana ne dia die ne ba ne so a e mane wire firi sa ne e mane nyina na bufu hie sei ebewuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ye ba behwe ti ebeko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba Eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebukadnezar a ebufo sei e ba no so se ne Yakobon ya adoma ya toa so e hwe Daniel eti ba kon nchemu miensa wo kan fi nchemu ba kon so Yuda hini Yehoiakim afia toso miensa mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na Obekin hien mu na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ni Yankopon efie nooma no bi hye ne nsa. Sɛ ba sɛ ɔyɛ Yankopon ba na wo pɛ sɛ wo firi nyame nkyɛn a nyame tumi de wo hyɛ bɔnsamɔnsa ma ne tetew sɛ ne bɛyɛ woni bɛba ho so no wabɔ mpaeɛ na wasan ba Yankopon nkyɛn bio. Ti Yankopon no a na de Yuda ɛhyɛ Nebukadnezar nsa. Nti ɛba saa na ohu so sɛ nyame te hɔ pa na sɛ saa deɛ woyɛ ba na ɛmisu kyɛ nyame. Ni pepisa ne ya no omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche ni penyina e di se woto aso nchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo omopede huni dem ni nyame no nde wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo wo mfa me sa no mfa me nko heavy abusunsunfo mpo pe bibi o mo pe de e hu ni dem cho babu mu ye wai de ni hu eni dem na on hu fe na weni a tie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o maba ho e so musua babylon de no bi ntisa wo musum ohene enye yie ohene yi won ahenu ya ne ti o ma waduane emre no ntima menka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a omu bia ofri yudafo no mu ni daniel any daniel idin omu de frɛ no ne hanania michael eye shedrak enom frɛ no asaria ani epiafo ohene no totu won din idin omu de totu daniel ne se daniel ofrɛ no beshasa en oto shedrak hanania sedrak en oto mesa meshak en oto asaria abednego ne chesa himfie ne krofo no ye dai ifre ohene nim wonpa na Daniel ebo ni trim se omfa ohene nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohene no ne wanwu on ho fi enra yourself peni na ochrechre min de nyumre bia ochre globally ejuma ye fo no aso fo no en o se na Daniel ochi ne ho sade ye bo ni pa omfa ne honka ohene duane a se bi wo kuma ma abosom ni nsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye yie Daniel nye Nebukadnezar hankwa na ochre dayase o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da nye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye nyame nko a ti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase sina na nya nkwada minyankopo osi wonyankopon som ni dada otumi agye wana osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wonsom memfumo meye clean meye holy meye pure it is ye sisu dua nya sase so anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye utumi yanke nkanchiro nyame nkanchire ye se nya ade ye ntumi nye it is a obia dress hu tun kwagie mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy a mema me papa shase na ye mentie ne munue nsi waso nkase we dia den dodo debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni tim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni ho fi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweepian for hine no na wanwuni ho fi Onyankopon so ma Daniel nya epianfo hene no anim adoye anim mobro no onyene anim adono nyame nim nyame wo mu abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no kyese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ye na nitrate ti wo kan ni plain oho sa anhwe ye obemanya se mo ohina no se don't worry they try us, prove us. Yeah, you be the cabbage contumbrene, a yunia de. No more mo pe or hine, and the more kumama bosom ne, ni whiskey, ni shina punia de, no more cosunum. tendency per prove us na fa ye be gina wo hene ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the Lord iti wo tia se na o ma kwa ma ne ba so sa o mu ko gina ne nimo no onu ahu sampa dadie bi twa dadie bi praise the Lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a wo se na onyankopon madane nyapiafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya miwura ohene awayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohene nim na Daniel ka kire pia ni a ni piafo hene no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahenuane no enim na se de ubehuno no oni wonkua ni se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si arebi ka wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni pe ti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya sem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo so mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the Lord wo wiase a ti ohu firi bone ho de nyame hwe firi wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti meni ni padoduo chi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi de ma no obi nso unti wo de e ma ne ho iti jani boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebukadneza woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omohwe san krofo no se ne omo hu esifesiti ani ade no okanchi mudun sun kosi adu no na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwuma ni nyanse nyina emu nimde ani anitie na dani enye ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won se wonfa womra ni

0: things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. A tree non so senia osikano nie o se na yen shwe enoma ohunu nemum ye shwe enoma ohunu if se enoma ohunu no enche na twem enoma ohunu na etna hoda tinasema ye kasa fa no se looking at temporal or eternal things se wi ase a wo mu enkran ha otie bebia wo a wo timene no ne mi bisa wo ne se die niema na wo di wani esi so niema e twe mu akọ ana se niema e ntwe mu da early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us. So if you ni person ya yen subai ni ye ni ye sitia. Asasi su nye ma enche ne kwe mukono. Enu ni edi yemre ya jine ya hwodi ye sika ni ye bibia siso. Ni mome nye ma enche muda ebetna hoda ano. Ye tia ni refi ibini adaje omudi eti kura che se yemre se yekura so betra se se wuti bibia fa heaven ho hell ho wuti bibia fa yesu ho wuti bibia fa dan kwa ho enipa binu mo fa ne se yemre se ye so betra sa ne ma no ho ne so osmavo paul ene ahotufu omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho nemo wudi wani besi niema entwe muda bise niema ye di ani hune wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetna hoda iti enumum na agye de etna hoda no efri nipa nsem temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadum no hun mobo. Na ode eni dro esra weni so press the Lord. Yesu nkwa no ye sa de no. Ye hwe edi semti miensa. Nkrofo bi te se minu mie no. Te se nipa ye wasase so samre ya ye adwen se. Ye nyewe ye ye wie nyewe ye wie. Ti honhom ne ma nya de ane ho hia won. Ti asma Yesu ka kire omo. Edi semti miensa efi nche mu dunan no. Asafu bakon efreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no kyro koma ne se. Se na amin odansefo a osese wo jini die na oyo no kwafo no nyankopon bodi mfiti ase no se. Minnim nyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu e na wo nye hie. Se nka wo ye nyuna na se wo ye hie a nka ye. Eya safo enso no mu bakon na omomfom so kese ni so omu shase na ne ma ekoyie pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji se yesu san ba bio iti omu komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesi ohu ma urade hweso betran se wa brabo kronkron ni tren ni mu na yesu ba eno kwa na omu ye dey eno omu ye na bibia na omu kro no wo no na sika dwuma kese oho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran no do adwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bagye okra firu sam ne ma wasiesie no bɛ ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne apɔ kan ye de gya ne firie na yemba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wuni mo ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire sɛ wo sori a wo hyehye ho sɛ me yɔdefo menya me ho mi hiya fi na unimu se wa wuni omani huno fo. Ah, papa no is kawa banki pa ozo uja we mani huno ni. Papa no o wakabe bro, oja, nyano wasem ni eka. Papa no ni mani na wa bro, chile busumi bi omde thousands of dollars bread, nyano wasem ni eka, oso ye mani huno fo. Eni mo bro ni, eni wo hieni, ni wo ni freni, ni wo dejeni. Fe ni ema, oki kafano, o mani huno fo. E mo bro ni, sike ni osanye mo boka hon. No ye money no for. Sikenia or say wo yeni. O asasi su sikan so sri de no ye day. Oni bi yesu ne kasa no. O ye wo yeni. O say ni frenin su kahon or san de deja. So sorry an wo chana no me. Mi wo wait, mi wo wait, mi wo wait, mi wo wait. To tu no for se. Tomin chen sika wa brehon. O jemu. Nwen ya dia eni atadi fita. Na washe. Nwe deja hon rano anedi. Eni eni dra wo de besre we ni. The world, una dear, and an American. A need draw with a bad day, a best throw a need, the world, my dear. So, when ya, sir, and was Ranoa, Madame Fu. That will be coming near goose and I bet in semi air can ya say. And so, sad than we are home share in your day, and ye, a year soon, qua, and oh dear, need draw best throw a need. Now, fear what Danu, a near tray, a near ma, a tremuak, a tremuda, nor do a need a sea, ye no so send a bear was sitting like I was as this or no. What you mean, who are dear ye? Yes, soon, qua, and oh, may you who say, Sika a ye pa, a die ye ka ye be beer was as you see ye. But if ye ye na was as this wa, ye into me for bakukra in free hand co. Ne hansu so, was so soon fee be a my say ye knew as this so. If you have a beer ye corner, there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. E niema eche mwako, e niema epro, e niema eira, e niema ewifo tumuwia, eje tumushino, eno na adiwe ni esisu. Anase enoma enche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sore ya bonesu ya sheni diwe ye preacher mponesu on sakra na jia. Na kuma ebata. Iwiase eni mune maho. Wasumu tise nkutadine. Ujifri ni nsemo yedei. Inye ye. Zankrofu wano na sikapeni sikadonti. Ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wena jwe inanse. Iwiase inanise wenye sika. Iwe frise nanu upope sika nibi uye anu wanfebi yanko. Endi ya wanfe okra. E wosu unye bie. Udi beko unfanko. Uja okra. Ebusu afonsu subetu waswedi. Na Yesu Kristo. Ono na ode nkwaje free through bread and praise the Lord. Ono na osesayen. Ono na odane ya akoma echre heaven. Ono na omaye tia sese. Iwia siya yewe yekye mutaya. Da kruye bifi mwako. Here, John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimo edyonunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible ekaichre wose nokre nokre mi semo se. Dye wati masem, na waji dye wosuma minu dye no ewa dankwa, na oma atemu omu, weche mwefri uwe omu konkom. Nokre nokre mi semo se, dono eba, na edu, ufo beti nyanko pon banone, na wan wati eno ebe nyankwa, na sedye ejano wo enkwa onuwe ni mono, sara na odia ma obanon su se, o nyankwa onuwe ni mono. Na wa manu tu mi se, omu atenso, if you se, oye unipa ba. Muma yei enye mo wangwa, if you se, dono ba, wawo wo adaka mne mu nina. Ye mame, ye papa, wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni, ye wo wo, ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radene, na wama sore fi, adaka mne numu ti se, nipa wo mungu, emproda. Niwe Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usoriye mo, na wa waye boneno ebeko atemu usoriye mo. Nipe uwiya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, nisike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, uji se gombe ye ni omo yeno. E nipe ni jidi ewo sanse mno, se ujidi, se unyini, di enyamiya kanu uche omu taya ebebom. utwe mu tan a ebeye ho eti ye twe ma firi owuo mu akonkon mu se wo ye ogidi ni na se usro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi ebedwa ye chedi wo mpe bi esi wa jimi se na wo ye ade aba aba wo ma mi obesi ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyi nkyre odi ni jimi pedan kwa o kai se dakro be kanani eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wa dwe na ti abrabo kronkrom a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyamsem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo tres na se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka we kunia now they ni pen na pempra na we sorry asi debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord it in a pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha untumi mfantu to hele ho untumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pani nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfani nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jim wansi uwa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyia mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making ke chino na ye nhweni osmavo Paul o ka chire ye 89 chemu dunsia no se. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see ye na yem paba we are all cancer and woke in chemu bakunwa e ne mapa inipadi ye womo omu chriwon bibia omu ye bienya de ni peni so. Nyamsema omuka honkronkron omu no omuka nyame asem kasra asemo kire wo chimunsun wo sina ye wo sa ejapadie wo dotie eminie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adadi ye ni pedue mu ifise ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano nso adadi ye honam a ebewuo no mu iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronu e inti. Sedye wachro se mi jimi di ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nubi nyani yenso. Na eni yesu ni weye ni mu achre na munti ena ni nyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemum say ye hunem enini pay e same pa. E muno huano, there is an inner man. E nipano dani fufro, o cran woho, hum no ho, o mung wuda. Ze hunemu ni man ko ye mpa, hum no crano, e ko ye mawon. Se eba se omu ni hwe wa asase sumpa omu o heaven da ho twen wo mo praise the Lord. Se ni pe nyina po on wi asimpa Yankopon agye wantom. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se o man kotu Nebukadnezar bosumunti. Edu on kotu jema ye den ahye won. Se ye nembre ya FM so ensem ebeko so na mu ye dwe se ade obi enyi nyame nia na ye nyina ye nkwaso na nkola nkiti nkiti kit mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven ebe jenumo ebe ka Shadrach, Meshach ni Abednego ho ma Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e ho ate se Yankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nan krofo se Yankopon ni yire no awo ba nyame Obo Adam no oyine mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri be man fimo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo ontumi ara Nebukadnezar ojidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se Yankopon ba etime pacho wo sakra o ma mempo on sakra ya on pe wase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa. Praise the Lord. Etino osma fo Paul kan wo se se Yankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obotɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Umfo we japadie se nyame, ufo japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu mien tomo a osuru jebabe tombi biabe ye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wo kado dua wo udeye wo siye wo ma wo se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no ome wye no omu didi na su de jem na wo yedeye. Na wo she. If you say, when siye siye, ubi oha su wo, mi hwe biye jame yiri ni me ma enye bone. Fa kwa mpapa so, hwe bi jao yiri no oma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bekwa kotina, ni genia hutomu forever. Praise the Lord. Bebia obi an me pese e bom paye wufi wa kuma mwa ke bibia chire Yankopon se rade na kan bidi mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine kan nko a bidi mani agire ayire ni kuno ne manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai. Edisa wuye kwasia papa papa papa. Lucas empeti dumie no. Bible say. Lucas empeti dumie no. Wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. Onipe bia woyeo defuasa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi die meye nye. Me jirima sain. Nemesi akesie na eho ena medi mi no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ni na ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu begu so esusa iti obebu buni nyina no sisi akese e big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wa sha se no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika. Iti ebra o yuye na o ye na jinsi obeye saadye no. Enu wade tuwa tuwa se, se mi yuye na misi mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Opanu po diye denya mea se se unimse krebi oho. Enipo pi omno anse uwi adasa. Okre nu muda o. Uhu humne muda. Unipe biyande seye. Ti se den biya wahaya utimu uwiasi. Uu tuya kwa wumfa daino nko. Iti wukrea no humu nufri ni pebiye nu mua. Uja daino. Body no oho. Ni ediko too much reye huwe yeye huwe huwa petesh. Isa prepra. Ni embranti ye gukamu yesi wa uni ye bose ne kanako huye tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, oh. Da bene ni pe ni bete. Numa huwe se viasi nye nweni. There's more beyond this world. Iti papa no krasa pe. So be kanche ni krasa didi. Nom. Na woni eme pia. Wesi ye siyama wa. He, ube. Wa nye jume biyokura. Ehi ya woda. Uwia ni nyankupon kachire ni se. Unyankupon e kachire ni se ukwa siya. Anajuya. Obeji ukra efruwensem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko ukra no home no ko. Niema we siya udichwe wenumno. Ebeye huay dia. Anu udichwe atuos ubia uti Ghana. Ubia uti America, Britain, wia siha. Ah, udie, udie ni sika, edai ka, na ukuni pape, uba, bai, krono, diam, robre, nini, ya kikaka hono. Na wonka ise dakru ube uono, usu ye kwa siati, sesa ankro, sapa pano. Osi, na unyankupo kechre, nise o kwa siya, anajui, obeji ukre, efri unsem. Enoma wesie siye, nubeye huaydia. Osi, sara na, die oshishe ejapadie mane ho no nya odefo nyankopon fom no yede otie oskepi o banks ahore wo Ghana nemom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron no sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho suno hu se se nye sika nko a nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachire radi se radi humi mbo. Masitre njine emu se ema tuwe pi. Mi bo over the bar. Nonsila. Ti radi puwa me. Sene beya minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kame ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ako transye di da enye vyeye. Steven wasa sisu ni esini ni padwia abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu huno peno sorijina ho. A comrade is coming home. Ni pawe no dene mkwa tu ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kron kron ni bra treni. For a sifo ni atrofo ni eno mu ni mkron kron ya ni treni. Omu diani se, da we ye di da we ye ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jiwa mwe drew Easter ni ye de bregu ho. Ne ye nam ne na mabuoso se yesu ye huwa manti yesu ye wea buoso. Ni nina mfa mkwa jemre ni pa. Ni ye de cross wake se ni kitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wutim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo ate se jema mema ndi amaye lance sisi obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no sura hi mara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacra wa dwe atenia wudi wo yire ne mano ne bapa osi ni tisa biechi na susa danko se ni titi se breche a woni e breche ma me no no se e breche ba woni adanko ma me no no se adanko ba. You don't know what you woni mse se ne manyi na do ko hela da wo sakra nya mi yi santo atani e fini ne manu nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni mse nya me aboba no perfectly una wani hu ade nti na hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje won kwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa se me kwa so ya bombo si ya shem ne me ko heaven uti wani ana o de jim if you say one sakra wo sakra if you fo be hu abontin so fo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science se ni ma etra hoda ni anisi so anase ni ma entra hoda bompae se enene ya ti maninye mkwa eni asumbye ma ye tifu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu dienu bi ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven nwa betinasi edida enye yewye. Uradime bompae se ubi biara oshe we ni mno kane bone uradi hunu mobo na fache nisene washe bono. Ama niye biara so abone dia berade bra wuji on boni juon yare juon hia juon kane wa mani yenyina o Yesu demo ena ye bompae asafo no ka amen nyame onti no bo asipa no nhira ho e won sema utie
1: DCLM radio the spiritual warfare is our concern
0: I wo gidie mo Sene beya o hao amaniye uhia eka ekomi ya dene amaniya eke nipa uwiya sini kawa. Ujidie influencer. Beko suwe jina ujidie musa kusise ekonu beba newyeye. Nene niya yeshe nese, se wa sakro unsakra yo amaniye betu miyato. Se uni munyamio amaniye betu miyato. Se uyo hutini anase uye di bonyeni ya amaniebe tumiato. Pita nguma edin kane tinai. Mekai njichemu dumieno eko sidunsi ya. 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunu ja aso womumuno se odeso muasheno enyemo se adefufrobi. Te se adefufro bi na eye mo. Ne mom se die, mwa ye Kristo amani huno no fafafo no. Moma mweni nye. Na se wo yine ni mo nyam no e dia, mo de ahosan ama mweni a jenso. Se wo ye amo Kristo di intia, e shirane mo. Ibi se ni mo nyam eni nyankupo hon hon e wo mo so. Hawo kasa fa jidi fo ho se wesi ejina se bibia e boni bia oni tunkwanta wapai bibia e bon samsemu biara enya dia odi be fore fore ho fi se wo hwe waje nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpeso be wa betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na odidi u matema na akọ re di ni maami atem de bi Ushu ohun yie pa, nti wose se base Yesu nti, otu ohun fri bone hua. Emfa hua mani a ebetuo, emani ha ukra. Eno wose tufu se, krofu omu nsakra endi, omu di boni ti se edwiane, omu disra ti se nkunu, omu ni aje, di boni ni aje. Na mamu omu bi enhunu amani se uudi fo, ana uwi fo, ana odi bonye fo, ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo kristo nia haleluya omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jesus yi impredika ye nyese bi eko fa obi yire anase eko ye bone yesu nti ene ye kan impre They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chino. Oba e boni ba kukreni ne honsu na mani uwiasi papa papa. Kusisi e di ne same remudu ya so bon remudu ya. E di se ya ye di ne chino. Se yihua mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So we huruo e ba ne wa sakra ni ne won sakra ezo. Na se base idru amani hunu mre sa ya na imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amani no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese edei ebo wo si yesu nti ye yire mfa ho ana wo se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo ema yesu Mfa obuo ma nyankopon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma kristofo mpe wasem na omo bompa ye ma ni nyina obonsam na otechire it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye bako pe opeso to Bible chene. Pese u bufuna kase won kwasori biu. Pese u bufuna kase yesu mfane hona men fame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose mweni enna ho. Mwenye if you say motamfu bon samno nam se jata obu bom. Efi shedi ubinya nwa mene. Ono na mwenfe jidi enyina ho pinti sino kwain. If you say mweni mwese amani hunwa eno odia tu mweni anoma. Uwe wia sisu se wonye dey. Unhunu. Uma mwonsa kraye eno. Omfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro san tintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma na ode okoto amane hunu kro nye se wo kwa san yo e ya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana nsan wa ensempi o wi echi Eti ene yintume enka saa nkrofuo nu pi huasem. Nemu ye yi nipa bakumbi e freni Job. Aye pesi e kane huasem. Se niya ensohe huru otu no. Na saa niye mani nina ujina ye. Se bibe so oti adiebi ase. Se ebase ufa mani huru umua. Na unyamima kwae masaa sohe no ba. Enye ajwemboni ni unyamitri mnyamiboni ni nimu. Se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese ujidie ne mo meme hye ujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ujidie ni so se ne be na ujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omo kosukwi Senke, sicha fonye omu sohwea, kie mhunye wa bieni niye wa bon. Kie mhunye wa pasi niye wa feli. Sansu suni nyamima kwa ima saa niye manu baye nsu. Nese niye bea ewe chile nise uti mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindeyendeyi. Ti nisi unya jimboni bie tiye nyankuponi nyamuti hoye deyi. Nwa masa diye ya bame so debi. Ewa se udi onidi, enidi ni obuo emu nyankupon. Enye wunkon, enenye minkon. Eni efa manie mo. Abraham, oye odifu opa, nyankuponi pa kesie, oneni yire sera, omu ware, enso so, no omu niba. Ndise wa ware ne niba, ebiye nu omu na woyire, ne die, mema no debi ade onke, jese, oba no kwane mfumse, onu free no, mema ndiye free omu da. Oba kase mienko hospital, so se mienko, si debi debi ana usine so, na o demono, Enye, eniso yesa, uye Kristo niye untume nyesa. Lord, oshire ni yire, ewo Sodom, enso wantune Bible wantune, okoswa edinye miechi. Joseph unso, otono ema midianfo, na odinu kwe fiasi, poti fwe fie, uni mamania etono, edinu kotu e fiasi nini ya kikaka hunyina. Ni njine mono, Joseph, ujine pinti ema urade. David unso so, ohine so, Itu neni si ne so pamonoa. Kosi se oye sanko tro papa nusane hon ewuja David. David di ose otinini amanye toson. So radi jini fri ni nyine mo. Te sa akun ni fwa omu wonya mimu nyine kasa chre ya. Ene mu me yinti di omu ka. Se ne beya yensu su yentu ye jidi yentune. Di sa wutu chene nase yesu. He was very much concerned. Wo kosi ah. Ti mi basa su suwa. Me hu jidi ewo ni pomo ana. Bra, mamina, owa sem no kuhu judge no ompesu ufi no na fi wakasa no sinti mi basa susu mi huni pebinu mo tese Job, mi huni pebinu mo tese Daniel, mi huni pebinu mo tese Abraham, mi huni pebinu mo tese Sarah na, mi huni pebinu mo tese Joseph. Nase ne Kristo sunu de chese jidien kaho, nyame susu yemfoye ni uhuno, ena uwo chensu nyano na nyame shedi ame wiasi ase ya nase wawuo. Nyame honi watch. Ntuka se the dada okaso obebe wo maya madamfo nya wo watch o nya wo time. Yesu si onumpo ni mutabo no. Na ye de na okase, ye ne dada nyame so Yesu si obeba wo maye. Me pacho menke kasa ansem. Ye hwe Job etiba ko. Echemu ensia ekro no ye hwe papa ni jidie pa na wo. ye can free in jichemu ngotwino sine urade ka kire satan se wadwene makoa jobu nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otene hallelujah jobu ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu oyesikani kese pa nsa otene hallelujah jobu